0: silima iwa tolu amo.
1: O tatu mafuta leo ngatu tonu alivaya sofa talo fuelo tatu utino o usimaya la ufafonga. Wafailo na iye lipulenga o tengata tafa o maifafu isa moa. O se tasio au au nanga le malo na fea ngai male te pena ina. O polkalambe le vaya so le te wila ili tolu sifurfata usanga uoma vae. Le amata aloa iye le tausanga nei. O le faalinga wa faingoa ina o le Mersina Festival. E suya I le te wila. O se suinga fowa le afa awa wa ipea polkalambe masani. O siva ma pese faale anganuu. Ma isi ta penanga wa masani ai. Ma ua faa o popo iai ma le polkalambe le mtanga aluenga wa onga banga nuu. Le ai au tu lava I le faa ola ola ina o tu banga nuu. Le sa mwane ngalo. O se polkalambe peo na si ilfia. E a waya onga mawalulunga I le atunu ua faa ilo ai se tu langa faa tau vanga. Siva ma pese faa le anga nuu. Faa pea tala faa kone seti faa te tau I tala tuu o sa mwa. O le astolu se furu le masina neo au kuso. E amatai polkalambe le vai aso mea sina. Ai fa moe moe mai ai le solima le masina fau o setema. Lea e tau alunga le sa ilia o se tau sala o Samoa. O stasio polkalambe tau ta longa wa amata neo na faa ngasolo. Mo le vai aso lava o le faa linga o mea sina. O le ta mito sanga kilikiti faa Samoa. Lea na amata lea sungafua o le vai aso nei. O lo faa ngasolo le ta mito sanga o lea ta longa I upolu faa pema savai. E sa ili ai au pito ilunga e tau sini o ili sa ilingo li siompini, ili vaa yaso e amatai li Mersina Festival. Wa faa iloa li pulenga o tengata taa fao I se pepa faa lau iloa. O le fionga I li paale mia o iyo li teiteifono, o le komiti o li Mersina Festival, ai sui teiteifono ai, le fionga I le sui paale mia. Wa la siye le au nanga li mtanga aluenga o leo leo, Fale pui pui ma le toe fuata ina se isi matati a ilana tautua. Ile leo ina lea ia malu o tua o iole tenuu. Ile tatala ina olona ofisa fau. Ile malai vaalele faavao malo I fale olo. Wale ngata ole ofisa e tautua ina inga aluenga ole pui pui nga olea tua o I maiuta matangata malanga maifafo. Ai wafaa o popo iai ma le tasi o au au nanga taua. Mole su e ina o nakoti po ofuala au faasa ina. E ala ele faa o ngā leo te I fau sa songi wa o au ina lei. O le fai ngā paanga le malo Samoa ma le malo au sa talia wa au wala mai ai le vesoa swani. Mua faa tu ina I leo ofisa ele malai vaa lele faa vaa malo le atunuu. O loo tau nuu I ai malanga mai atunuu ese ese le langi. O le talaino o leo ofisa ele solua o le vaa yosunei. Na faa leo ai le faa fitai ele minstaa mtanga aluenga o leo leo. Fale pui pui ma le toe fua taina. Le fionga I le paale mia, I le suyo le malo au sitalia ona e le omuta le anga le leipea, I le pui pui nga malu o Samoa. O stasi of soswani au sitalia wa te talafo I le vaya sonei, o se faritere I tuana imato po o se warehouse, wa avea mano o fuanga faa leo leo, faa tino ai ngā luenga tau fiso ta inga maisi au au nanga masani al mta ngā luenga, leo lo faa foe I le ofisa au tui a pia. Wa vea lea no fuanga e fase e ngā luenga pe a yei nisi fua fuanga e fatino. Ele mta ngā luenga I le lumanai, a e maise o le au tū lava. Ia yei se no fuanga e langolongo a I le tau tū o lo fatino. Mai le no fuanga tū tonu po se pack up warehouse. E ava no le no fuanga o le malai fatu pāko lo fafsanga I nei mali falitani malo le tano tū stala. Ma isi pisi nisi o lo yei songi lea ngā I lea imuli nuu. E au noa ma se totongi. Wa faa iloa lau tele lea tūlanga le mtanga luenga o taa longa malanga oa mole fia fia o tangata. E au ala mai le ofisa so upo le malo. Ina ua lipo ti aile totongi o le faa o ngā ina o fale saa moa la iti e le 11 o na fungsi ai. I lea noa fuanga o lo I le itu I sisifo. O le maki ti fau I savalalo. Ma le maonta o le to'o asala masina o lo isongi. Wa faa iloa le mtanga luenga le faa o ngā ina fua e au noa ma se totongi le noa fuanga. Ma isi vaenga o loo iai. E pei o fale Samoa, ma le vaenga o loo tafu fawai fana witi. O se tūlanga tā ua tele ina ia iai se no fuanga fapea. E malo o loo iai tangata lau tele I so se teimio le aso. O le fai loa e se tangata fai ngā luenga I se lipoti o lea mta ngā luenga. O le totongi o le fao ngā ina o le no fuanga o se sasi. Ma ua fa mawa la loai lea tangata fai ngā luenga I se fa matalanga ua ia faya. Ai lei fa maunia. Stasi leo no fuanga e faa o ngai nisi o pisi nisi la iti. E faa tau o tuai alato o loa ese ese. I teimi o aso faa ilunga ina pe o le sasao faa nau, po le lotu o tamaiti, le aso o tina, ia faa pe aima le sasao tamai pe o na tapena ia ilea tunuu, ile nei vaa yaso. O nisi fo yo sao ninga ma mea faya mtanga aluenga le malo, e masani o na faa o nga aile no fuanga le malaya fatu park, ose o nga ele ele tanu, a wasa le aise no fuanga faa pea sa yai, I tausanga I tele ua mavae. I le savalia I neyo le se furu ono tausanga talu na amata I Samoa, le polakalame fai tautusi a le ofisio le malo Amerika I lo tatu o tenuu, le American Corner, o loo faa foe le vasenga o fai aonga pisi koa le malo, o le aonga tūlanga lua le fio anga o matautu I fale la tai ua mua mua nei lango lango atu, I le polakalame, e peo na saa sia le ampasa o le malo le aonga tūlanga lua le vaya so umavae, e fia mori mawina le tūlanga loo faa foe ai. O se polakalame e mawai tusi faitau, e faa o ngā e faa nau e faa lele iai le faitau tusi, a e mawai fo ia o aonga I mata upu ese ro latu wa o ina, I to tonu o le aonga. O se polakalame fo ia mawhaie o na faa o ngā e faa une atu tusi I faa nau latu te faa o ngā, e peo na faya lea tūlanga e le fale tusi faa manatu o nere soni e pia, le noa fuanga na amatai lea polakalame le tausanga e luafi se fulu. O mate o le tausanga nei na te tala I le toe faa fo wina o le noa fuanga o lea polakalame, o loo I le fale tusi faa manatu o nere soni. A o le I faa lautele atu I tua e peo na a wai lea onga tūlanga lua, a le fio anga o mata utu I fale la tai. I le tātou motu I savai o sale le longa, o loo I aifo I le noa fuanga mo lea lava polakalame, a wā faa nau wā o a wina o le tātou motu tele I sa la fai. O tala I o le nei aso, soifua.
2: Ma nore soifua Samoa. Oe mo mi ese reit le leia la fua I au se leni mo a inga ma wō I Samoa Manusina. JT Finance, Family Loto, le tali mo oe. Pa u maulalo le fi la fua I tupe. Wave maru pui puia. Talia lo manao. A fio mai I le onopi numero 5 Smith Road Kuta. Pe wala au mani telefoni o le ofitu tolu walu tasi. Valu tolu o o fitu tolu varutasi valu tolu o sekia le rate tamato JT Finance so shani mo o
3: station sponsor
4: tatemile wa lo sulimeni te tele tu la sumutasi na fai do fato a ki me la ne fu taimi e te fata lo fati a tu to ma lo la fon ma fta mai na fa fonga ta tu tu nu ta tu telefon me sa mo ta pena ina fo ele fiong ngal wal mana ta nga vaya tipi au ta nga vaya e wale long long pui le ina ma lo ta tu tu nu Pena e fo ia tulanga lo Yesu tatu tunu I Samoa I meolo tutupu, sa tutupu, maole a tutupu I tonu se tatu tunu. E fatalo fatu I le afionga ia asi tango ia enga tomi fui fui. E malvaltua fo ia tango ia lena ia salavao. Ia kau ngalo sole le farikuo. Le sa malanga menei ma fafoula o restala ia malolo faftai de lango lango mai. E tasi fo I nga sui fa salalau o le tatu poklame ia ona o loo yeine nei tutuangia. I fale ainga ia wala I fuunga le toe malanga mai. I fufuanga la toe fu I mai pe a mbo leva noa. Afua maa inga I kala ianga mai sa mbo. I le vayanga le o le mesina festival le lafa ia.
5: Ma e... Fenanuna nua iale mana I au tala mai Samoa. Mana I au tūlanga leile Messina Festival.
4: Ia.
5: Mana I au le whama I te malo. A tonu vo I re. Ia oa fo I o se mea a mata vo I le. Ia oa fo I na masani fo I ma I tūlanga le whafuenga. Pifu alo te wila.
4: E makuolanga ole vangale sa te wila.
5: Ia.
4: Ole se ole wa suila le ingoa.
5: Ia.
4: Ole te wila la a le ua Messina Festival.
5: Ia.
4: E la iala se se senga. Mbo I anga ang sui o le ingoa. A o fatinonga manga luenga me ume fai tono ta longa o falanga nuu me uma e tusa.
5: Ole ta hua le na, ole isi mea ta hua I la u fanolo watu. E le fau o le ua mana I al fama I te al malo ni tulanga le le ta longa le kirikiti fa Samoa.
4: Oi sole, e makau kia.
5: E na mantua e le ai ase ala ala fanga I Samoa e le mantua hao le ta longa la masa. Fapenao na fease se ia ia I Samoa I nuu mana al fanga
4: I. O sa usau fa fa?
5: Ia, sa ia fai fai isi I
4: aso ia. E lo koe saura a?
5: E lo koe saura te mi nei. Ia wau wau.
4: Koe fa fa fingela ko koe se I fa le fa.
5: O le aito I na matangata sa lato. Foi e ni ta longa I nama I a o nisi ala na fanga o lai lama e.
4: Iho e, na hui sau lau matunu. Nga le pepe o le vai. Ma I ngai fa se la. Koe sau I e se fo la ingusami la koe. mana ya baba et folelele ni to tele au kiti na longo ina le ngate e wali e au to my time e to long kiki folelele pe la le me o ko e o to na na wai na itu pulanga a e fa ko e fa o ta longa ne ya ma ko pe ka longa ne de itu folelele pe ya nga fa nga tama e ma san itu pulanga ma ma wai ya va ko pulanga ba ne fa fo la tinu e wa na ko mele sa ku puya so ya ko ko nga ko pulanga a sa ki ki Ya es el maka inga fo se faya onga baba ya tu vuelo se faya onga le matala me a e all life mo la ki ki mo se la kwa ta va gole lo solo o ke le pe ale ai a e va o solo vo ya nga tanga ole lape vo la fa me e fo ye le waluma a ya obsessivo la ki ki obsessivo me vo le nu a ole mana ya na me sa la fo ita usanga malata mi ole alu so vo ya fio anga a le se fio anga le se fio anga ya ma nisi voi au talavou nisi au talavou ya o e kalesia ah safai le la mane ta to ni ala fai ya ya liki foi ya pulenga ma ni ke me kisi ya au le ta to ai samo ya ma nei o to fa to tai le vang ah o le wa lusum tasi mi lusum leiva minute o te ai le tu la e se ful maltas ya ma natu le vo o maltato pokla mi masani pokla va tu langa ina o le tato wa si singa mo changa singa se yo la tapene ina fo ima fo ina tu ele fo nga ya fo le pe ele mani ya wa fo ilo fa fo ma sa mo tato proclaim it in nei fo tai out yo le u afa tonu le tu la e se fulu maltasi.

0: Cell, better together.
1: Wai ale mana o se pepa tal fuai o loa tau mafa. Pe utu ai lau sa ile si isi ai o le tau le soi fuang. Fai le fapitoa le teichi sao. Tasi ile se kulu ta se lauta la shopping voucher. O le a mawa fua I vai yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu se futa la tapa. Pe lafo se tolu se lauta la I a inga mawa o le pasifika. O na mawa ileo lau avanoa e te manu malo ai. E iai ai a inga fapitoa.
2: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/multicultural month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
3: Ole ua los fulu male fa minute te ele tu la se fulu male lua ele tu e mbafo statu taimi tal tasi mai fol tatu proklami le so na fa fongal tatu tunu tatu proklami sa tapeneina ene fionga ya fo le pe ele mani u le pepe le tau manu I le malu tae au I'm a lot for it of younger four. Yet to say from Tatu, Talawa, and more love of Talawa, Mel Tupu Yasui. I had to far from a villa to know more quite far along with it. Said Mari, love if I go out of Kiaka quite of Macalong. On the mail, take at a yearly. Ole le ngalu le pasi malang kangkalo ah iya esa ole le ido vai kalle ah vai o tele o me mata ye tu or keli o tavale ye le ngatala o stangatale ya lu malana a tangatalo e bo pole ke o halu ke o pau vale ko or keli ah e mo ya la esa esa ye le supakako mo ya mala le pasi ya tangatalo ai bo pole al tangatale ya lu wa apa o la or keli ai le ilo ele lo polar me la alfa ka ulma ke ke moje tu pe ola la ai ah pe ola mana yen na alva nga la otu am ai moni de le na va nga sa fa nga I pasi ya so ya ele nga tala changa talo ya o me fo yo me kwalo ya wa al ke le yo ke mi vola le ka ke mulu mulu ko se pasi ka va ku va o palasi mo la le po ah vola o pa u mo le me tu alo le sa sa ku le ke di ol kaval ala ya lo le pasi
4: sa tu ku me va pe na
3: yo
4: Five days for Ilo. If I lay out matter of my little Tana, Hawaii, Monia, Afua to ye, so if one amal to Langolena, a matter of my fellow fowl, my eyes, he merely chitty
3: lover, and
4: Monia solo my island, my lady Unga, oh, lava, I know what Tawa, the Unga, Piole, Piole. Ya se vai lá ele tele ole me ai na mata mai ali tanga talo le sa tau tau fio fila mo por que ele o passe e o te fai tau ni tala le o mon tua lole e to ino ia mai ani voi le ta par sua fole ya e to ino va ai colone mon tua voi o va ai colone e e anna le tala voi le o la loa o la e fa voi fole for the papa langi muta vale.
3: Well, a lot of fuesaina.
4: Fuesaina. Really, se foi il man na io nita na fafte foi lo fiongo atun fono. Fafte ye fole le ona le toma na tumale ma fatu fortunga ne. Awa em faian tatu to ma fo fo tu ye ma fole le tulanga wa tele ni si o o Samoa o tatu tu no la wa o faia ina ma tuanga I fa mo nu yanga o tele mo mo
3: moni
4: o fole o lo ta valeo e na mata mai ai fa tuanga
3: o tele I lo pe e se tanga te fa pe mai ya mele yo o ye la tu ai nge le vaeng ai nge uma tatu Samoa a mata mai lalo mata mai le motiva ma le le tango lima ia ai ona ole tau mawhai lava ona I tatu tu a mama tua o whai langi fōlang ina ia uane I whālolo vale ia le I alam whānau ole ainga ia sa tam whai lava whai wanga la pa wā le kia leanga o metai e a mata voi lele ia mos whare te inga le utatala nore wanga le a fō tau mai tau ai aso ia voi lele se so so langa voi lele se kama wasi kengi fai le ua upu vore sa masai ua vavanga vai le fafonga la tunu On mehala mai lofa pero malko inga. O ka fasilu fa le lofa e gelo gelo ngofoi. Ya malu ngofo fa sino fa lua. Ah e ngofoi mana tuor kelo keminga. A so sola foi na le so sola mal kama mal kenye. Ah. Usa o laile o lo e ma kuor kenye. Ah le wa wa saul ka ko kama kiki le ma mai le le ra ko kenye. Ah. Pa wala le me fa il toina. O le kuri u ko nga va. Ah. Wa a su e mai. Alele mo wonye il fale ola hesu e mai ola e dopo fera ye ala wo yu tol tonga vao fa il fale la fai ma amata ina la inga
4: mali
3: ole tele la ila tona amata ma inga il fale la fai la inga ma tol tonga vao ole uma kwa mangui ya le temine nei a tre man tu na tu vole fa ko ko ma fa u ke lo e ma lingi lo e mata pe a tre ma fa fa vole le tua il fanya tal so fo nga male olang e wa ke lo e o to tele ma lo le tu le fa mo imal tas ka nga nga ai ma se pe te vole la so so la marika ma marike yo le singu le singu po le si fo i tu malo le si tu malo o menga cha tu pu ya so ya e nga mai lo la ya le o mai o ngofo e ko ma ma ya ma karong fen ma ma ya le ya la ke mi fore le pe ka po ye mo le finya va be yes mala nga si fai ko lu o lo fi a lo la va fai ma ma ma fai a pe o tu langa na va pe na sa isu ta tu nu la so o ke le yo e ba va pe mi si tanga ta ore le e le yo mai le la ku a inge le va nga a
4: o le si va nga le malu o le ti sa no tulanga voi le le fa pole ino o e le po wa e tulanga voi le mana e o le si vai li o le tala le sa e le fa pole ino pe a tu fa fo se ni malo
3: ya
4: ya la wa fo la e te le le la fu le a
3: wa a mo a
4: mo e te le pa wa me o ke ma salo e pa wa me lo ko ma o le inga ku ku me inga ka
3: ya vai ai mo le mo e mai ai foi mo mo bua
4: ai va te ya tu ya mo le talo va te no te le nga mo le talo mo le la mo mai foi mo le tapo mai ma lo fa nga mo le fa ma lo si lo fa tu ya ma mo le malui
3: ya rong talo o le si fa nga vole le ke akai le pe ra ta ko fo le ko le pasi la nga ime tu pe nga il pu va ne va fonga la tu le man fatta vole le metu alo le ma yo la vole le ma le la nga ngoi ko ke li a ya lo le pasi man ku a ya lo le pasi e ka fiki me ola li e ta fiti se fiti ya e la ngi si metu o metu alo vole e ka fiki ya palasi la lo ma nga palasi fo la lo vai ku haru la ko o so la a ele si pu va vole le pau vole la lo pau lo la lo pe o va nga la arma ku la ya lo le pasi fako a ka ungu u ar pasi ya pia a su efo wale si pua yo ngala e fai lo fi nga ngal su paka ko mal ka ka ngal pua mal e pasi ya ya ele ro le apo ele ainga la la fa velar pua le pa uma gol pasi pe ai po fola ainga la ro ku la gol pua le nga pa u aru la ko yo po ele ainga la fa fanga mara ko le mali o na vai te mia ole si fu fanga no vai pasi ya so ya ta to a fo o tele o me foi o uka foi inga e fango fale o lau papa o apa e lau le pasi temina e mo yo le e i loli ai le lava ni se le ni foi ko kongi ni loli sa le ke le foi ni loli e fe ave ia va nga na u ta lau papa ma apa va ke lo ai ku ai pasi ma to ia a or ke me la o ia apa la inga e alu mo mo le pasi e lau apa ne te ton u ai fola le le ia ko kongo le vavo yungu fola le pasi e ofi le le ia inga e fai le le vola i a wunga ila vesanga ta vore pe anga solo kul pasi se e le inga kala e fai o apa a ngi lau papa voi e fatu le le ia inga i a wunga i a fai nes tasi o la wunga lau tala voi le le o teimi u tau amata mata o a inga ma e nga lua ko leo le pasi rea ma kua pasi yo pasi lau pasi se. A leo wala uka kua e fwoi ma vayanga ya. Pe o tūlanga na vorele sa vai e fwoi naso. Ia mo ila kou ia la aiki ke minye le kau ke le iloa. Nei kau fa maka laku mea nga vai ka ika ila nga waka makua fwoi. O leo fwoi nga ka ola ka ika ya. A o tūlanga na o tūlanga leo langa mativa. Na ola ma ema tamo fai ma ita atu ainga. A vai lale ke minye. Ae. Le lao kofu koi kofu lori uma ainga. Wei pasi ainga. E la tau piki apu. O le koe fa moe moe fwere le o e kokongi nga vale. Fwere ngai ave la tau uta. E ma me fanga ma tūlanga pa pena. O uka kalo ma umanga. O se me le tele. Wei si tatu tunu nevai temi. Pero tele na vanga sa va taka vai vo ye. Ya sa tangi ai lima le tele o taimi e ngalo lue e mo mai ta pena ya ma ave fu e fa le langa maketi fa tau e mo mai posi posi ano se leni por arme fa so so e fa la vela ve me pena. Sa le kier fin fa la vela vela kai. Ya pensa se ha maliu se.
4: Ah vai vola pa fa i maliu. Ah.
3: Ya, ya.
4: Vole le sei e o le pi o meu le toma na tu. Ah fa io se maliu, se ai ngo vole e kasia la se mangu fa ka ke le vole. Ah.
3: Ya, ya.
4: O nga mai lo le ku vole lo go fa i mai o ne fa fo nga mai le tu no o ma. Ah. Vole le a sa ka vai nga mai ke e pe e le ka ka ngo fo mo le api. Ah.
3: Ya.
4: Vole le ya mai ke mi le i li li wor ku pe a.
3: Ya.
4: Ya fa ya maka mai le lua paungi. Ah. Paungi. Ah, e fa lo mai ya nga. Mai lo le mai o ya mai e lengi. Sa fa ngo fie ya fa yo o me ya so ye le mal.
3: Money, money.
4: Pe lua ngi pusa apa mo vo pusa apa sa ya so ye ka i fa su val.
3: Fa val.
4: Fa valu ye ya pa. Pe lua ngi pusa
3: e fa ye se fa
4: le la vele a inga a.
3: Ko fu a kol mu.
4: E oi. Me sa ye ya wa le wa fo ngi ke mi wa. Kako o mai ngi fo imar su ye inga vo le so fo anga mo le longa o pe wa ke lengi mea. A wa ke le mea. Ina wale fa o kele wa woli mama lo lo si foile ka o so e ka se se mang fa ka ke le la ba
3: ya
4: ya nga fa i mai o lo
3: fa i mai o ya slice lo la ya fa i mai o nga ya o mai o male le ni mai o male le ya
4: e fo fo ala ni ke le o le o fo ai wa o fa ka ka mo le a pongi lo pongi
3: ya
4: ku na va pega
3: o le fa ingo fie
4: fa ingo fie ya
3: sa le fo ni ipu mo nya e fo la lu nga lo fa i mo lo ngiu ya mama ilo e fa ye me ai ilo yeah. Martufa tu lava ya sapara ko ye lungo ma ilo a
4: ai ai ka ka e foi le pi nge on lang fa lo a e lo ka kala nga e mina sa ka
3: de lo pe la fa la de pe ka kala mo vala fa pe ma ni si e yak ale ai o mena sa ya yo e yo li sia ka mi foi le ka ke va ko e tong ye gole ma yo vo ngale ko ye lungo le pal pala a ai uma ave ko fo fu mo ma le le ai ngale la ave le ma yo ya wa pa wa le mena fa fi fi la inga wa va kusi fasi pua avoile le e tali e faile kuka la fiafi ya e wa nga fui kemi o a kaule mayo ya nga o mea lo lo
4: pe al fasi mori kone ka mea ya so ye
3: segole nga o mea lo lo lo e ka fa alongo ako lai kongo le ngue pasi mali falai ya lea pasi mali falai ya lea fail falai yesi fail falai soko falai baukengi ao le mayo le fa foer kamare
4: ya ya ya
3: ya o tulanga na se stato tunu de pesale ngi ngi se fo le se se fa longo mo liuses ya lo vai terminei ya e fa yo e pe ka ko so ama li wa le ku ma lo mo le pi tunu pe me le vai tato ni a on fa solo fa solo nga mali ipsu si yo fa lo ku wa lu fa ko lo ako o le o to e luos fulu male tolbulas minuten tal de ole tulatas